ko nasasabi. Nasusuka ako mga kanta na paparaning sa isang tabi. Kaya ko ba pare, yan ang laging sagot niya. Nananaginip ng gising, pumupungay ang mga mata. Konting alak, nalulunod, lumalak.